onako kuyako peito yaiku kay pacha kanak pacha unancha kolyana kusmiku kay pacha pakaripin wawaiki kuna sispay kamuikik

uya uya lay kita kutiririmuy. Nyukay kuladumang Señor Dios ni taytay. Akay sumak umilay kita kutiririmuy. Hinaya Dios ni uyari kuay ku. Kay pacha pakaripi. Señor Dios ni taytay. Muy kuyikuta. Señor kaypi kasiay ku oay kikuna. Napakaykipi. Señor Dios ni may manta krisakko, pimanta krisakko, yachakmanchu kapakmanchu, may mami risakko. Señor, kayamangmi pamuyko, kayamangmi kay pacha pagaripi sis pamuykiko. Señor, kangmi kangki Dios niku kamakniku. Señor, chaymi kang man kaya mo'y kiko. Tukuy kay sasaykuta, yakinikuta, wakainikuta, onkoinikuta, tukuy ta, Señora, pa mo'y kiko, kang man taytay. Kampikakasyang mi takay, kampikakasyang mi halikay, Señor, kami kang kihampi nyo kay kupak, taytay, chay mi kang man kaya mo'y kiko. Ay kawai kikunang ongkos ka kasyang ko ay chakay manghina ay chankupi ongkos ka. Ichaka chay manta aswang hatong nisyo ongkoy ka chay espiritual ongkoy. Kuchak ongkochinin chay mi Señor mas peligroso. Chay ongkoy ka apang runata wigay niya karimang infierno man. Chay mi Señor balikuy kita itay. Kuya li kuya runamasi ikumanta, ayu ikumanta, familia ikumanta, señoras karakmi, runakamaskay ki kuchak onkochiskan, espiritualmente onkoska kasyanku, kanserpa hapiskan kina kasyanku. Señor Dios ni kuya li kuika irunakamaskay ki manta, kuchak onkochiskan runakunamanta, Señor, arika ikuchaka. Huña y ñakarimán me runata apan. Señor Dios mío, te italiai padre, y kunachu sai checa imagina un cosca casiaico, pero campi casiaico, kawan casiaico, kinaka, kion koi kunaka, epuyankan, kion koi kunaka, tukupunkan, taitai, kanakpachai kimanta, señorico Jesucristo, kutinus haiki punchaimi, un koi kuna tukunka, o año puskaiko punchaimi, que un koi kuna tukunka, taitai, kaya ikipi kamananyang kangkachua kaipas, yakipas, onkoipas, nanaipas, chaita ni wangkiko kelkai kakchaupinta, Apokalipsis kelkakchaupinta ni wangkiko, Señor Dios ni, nyawikunamanta, tukuy onkoy, tukuy waka, wekikunata, kampi, chanki, limpianki, Señor, kaipi ka, kaya ikipi kamana, wakaipas, yakipas, nanaipas, onkoipas, imapas, kangkanyachu, taitay, Padre Santo. Pero ima wakairak, ima yakirak, Señor, ima nanairak, askaruna, huchak onkochis kankasyanko, huchak Señor, tejeikus kankasyanko, huchak watas kankasyanko, Señor, akinalya purinjaku kinaka, Señor, kay kuchaka, uñayinyak ayimang, rurakamas kay kita, apasen. Chay mi balikoy ki kay pacha pagaripi pay kunapak. Kaya po niya ipay ko yung Señor kay kuchapi kusnirisyak, kuchapi kuspasyak, kuchak wataskan, sakrak makimpi, mucho siyang kunyak arisyan ko, pay kunapak balikoy ki Señor kay tutamantampi. Kaya Señor ay ipay ko yung muna kunikiwang. Señor Dios ni utilize y kamachiki kunata, kelkai kuyak kunata, pay kunak siya upinta siminta kamari mari evangelio ikita. Hinaspa Señor, kay kuchak mochuchiskan, kuchak nyakarichiskan, kuchak wataskan runakamaskaiki, Señor, ay paikuchung evangelio iki paikunaman, evangelio iki wang ay paiku y paikunaman, hinaspa Señor, son con kuta tu paiku, yenin kuta cambia it ihrei, hakinapi Señor, kangman, nyanikiman Señor, kamunan kupak taitelia y Padre Santo. Señor, utilice que guayra marimana wasi kikunata, que radio vida ikita, watasca o radio kunawan kansen, checha opinta, Señor, evangelio iki mastarikusen, checha opinta, evangelio iki, Señor, munaita takariska kansen, saminche, Señor, sapanguerek kunaman aipa ikuchun evangelio iki, Señor, Dios ni munaita,